Uruchi ama ibu ndi ama na-ege ntị nọ n'oge aokowa nke na-abịara gị site machụla ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onicha. Taata bụ Tuesday Ahieke, abalị mbụ nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ọkaakọ bụ Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọọrụ eti na-ebu ha megide iji mmadụ tụọ mgbere ahịa, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, anapụtago ụmụntakịrị karịrị 180 ndị ekwuru na-eji tụọ mgbere ahịa. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu anabatago ọnụọgụgụ ọhụrụ akpọrọ Gross Domestic Product, GDP, na-egosi ọnọdụ akụnụba obodo abụ Naijiria nke ụlọọrụ National Bureau of Statistics wepụtara. Onyeisi oche ụlọọrụ eti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ, Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, bụ Maazị Ola Olukoyede, emego ka amata na ya bụ ụlọọrụ achụgo ihe karịrị mmadụ 40 n'ọrụ n'ihi aka azụ nakwa ajọ akparamagwa ndị ọzọ gasị metụtara ego kemgbe o ji malite ọrụ na ya bụ ụlọọrụ EFCC. Na Cross River State, gọọmenti Cross River State arịgo ndị mmadụ niile nwere ụlọ akpọrọ ndị landlord n'okirikiri steeti ahụ ka ha nwee ọmịiko na ndidi n'ihe gbasara ego ụgwọ ụlọ na-arị elu n'ike n'ike ugboro ugboro n'okirikiri steeti ahụ. Gerezie Alkowa n'uju ya. Ụlọọrụ eti na-ebu ha megide iji mmadụ tụọ mgbere ahịa, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, anapụtago ụmụntakịrị karịrị 180 ndị ekwuru na-eji tụọ mgbere ahịa na Kaduna, Anambra, Benue, Nasarawa na steeti ndị ọzọgasị dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Ụlọọrụ ahụ kwuru na ụfọdụ ndị omekome a na-enyo enyo ji mmadụ atụ mgbere ahịa na-eme onwe ha ka ha ga-asị na ha bụ ndị enyi maọbụ ndị ọrụ enyemaka kpọrọ Civil Society Organization maọbụ CSO, ma si n'ụzọ dị etu ahụ na-eduhie ndị nne na nna ụzọ site n'ikwe ha nkwa na ha ga-enyere ụmụ ha aka na agụmakwụkwọ. Ụlọọrụ NAPTIP napụtara ụmụaka atọ ekwuru na akpọpụtara n'obodo Kajuru dị na Kaduna steeti wee chọta ha na otu ụlọ ndị onwe nke onwe dị na Onitsha, Anambra steeti. A napụtakwara otu nwatakịrị ọzọ n'aka otu onye ụlọ ọgwụ Federal Medical Center dị na Onitsha. Onyeisi ụlọọrụ NAPTI bụ Binta Bello gosipụtara nchegbu banyere ya bụ akparamagwa ọjọọ ma kpọkuo ọhanaeze, ọkachasị ndị ọrụ Civil Society Organization, CSO, ka ha kpughee ndị omekome nọ na etiti ha. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu anabatago ọnụọgụgụ ọhụrụ akpọrọ Gross Domestic Product, GDP, na-egosi ọnọdụ akụnụba obodo abụ Naijiria nke ụlọọrụ National Bureau of Statistics wepụtara, nke na-egosi na ọnọdụ akụnụba Naijiria bawanyere site na pasentị 4.4 n'ọnwa atọ nke abụọ nke afọ 2026, ma jiri ya tụnyere pasentị 4.2 n'otu oge ahụ n'afọ 2025 gara aga. Akụkọ ahụ gosikwara mmụbanye n'ọrụ ugbo, imepụta ngwaahịa, mmanụ na gas, tinyere amụma ọrụ ndị ọzọ gasị dị iche iche. Onyeisi oche ụlọọrụ eti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ, Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, bụ Maazị Ola Olukoyede, emego ka amata na ya bụ ụlọọrụ achụgo ihe karịrị mmadụ 40 n'ọrụ n'ihi aka azụ nakwa ajọ akparamagwa ndị ọzọ gasị metụtara ego kemgbe o ji malite ọrụ na ya bụ ụlọọrụ EFCC. Olukoyede kwuru na ihe karịrị mmadụ 5 n'ime ndị a chụrụ nọ ugbu a n'ụlọ ikpe, ebe a na-echikere akwụkwọ ikpe banyere ụfọdụ ndị ọzọ gasị. Ya bụ onyeisi ụlọọrụ EFCC kwuru nke a ụnyaahụ oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọọrụ EFCC dị na Abuja banyere ọtụtụ atụmatụ ọ bagidegoro kemgbe o ji malite ọchịchị. O kwuru na ụlọọrụ EFCC agaghị echekwaba onye ọrụ ya ọbụla tinyere aka n'ajọ akparamagwa, tinyere na onye ọbụla chọpụtara omume ọjọọ ga-azara ọnụ n'ụlọikpe. Ndị otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka nchekwa na ọdịmma ndị na-azụ ahịa, Edo State Consumer Protection Committee, enyego ndị na-ere ahịa
ndị na-ekesa ngwaahịa na ndị na-emepụta ngwaahịa n'okirikiri steeti ahụ iwu ka ha wepụ ma tufuo mmanya niile ekechiri n'akwụkwọ maọbụ dị na sachet n'ime mkpụrụ ụbọchị asaa ma ọ bụ ihe ha ga-echere ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Onye isi oche otu ọrụ kọmitii ahụ bụ Maazị Iyamu Kọlchọ nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na ya bụ ozi ịdọ aka na ntị na-esochi mmachibido nke si n'aka ụlọ ọrụ Haiti na-echekwa ihe oriri na mkpụrụ ọgwụ, ya bụ National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, maka imepụta, ire na ịṅụ mmanya ọkụ ekechiri n'akwụkwọ dị na sachet n'ihi ihe egwu o nwere ike ịkpata nye ezi ọnọdụ ahụike mmadụ. Ọ dọrọ aka na ntị na onye ọbụla dara iwu ahụ ga-eche ntaramahụhụ ihu, a ga-anapụtakwa ya ngwaahịa ahụ ma kpee ya ikpe dịka iwu si dị. Onye isi ya bụ otu ọrụ kọmitii kwukwara na ndị otu ọrụ pụrụ iche ga-amalite itinye iwu ahụ n'ọrụ nke ọma n'ọdụ ahịa, ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọala na ebe ndị ọzọ a na-ere ngwaahịa n'okirikiri kansụl ime obodo 18 niile e nwere na Edo steeti mgbe ụbọchị asaa ahụ gwụchara. Ka ọ dị ugbu a, ndị ahịa mmanya na Lagos steeti arịọgo onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ya nakwa ndị isi ụlọ ọrụ Haiti na-echekwa usoro iwu metara azụmahịa ihe oriri na mkpụrụ ọgwụ, National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, ka ha kwụsịtụ nwa oge itinye n'ọrụ iwu mmachibido mmanya ndị ahụ na-abala anya a na-ekechi n'akwụkwọ maọbụ n'obere bọtụl plastik ndị na-erughị 200 mm, ndị isi otu jikọtara ndị ahịa mmanya ahụ akpọrọ Consigned Drink Sellers and Traders Across Nigeria rịọrọ ya bụ arịrịọ n'oge ngagharị iwe ha mere na Lagos, na-ekwu na mmachibido ahụ na-etinye ndụ azụmahịa ha na nsogbu. Ndị ahịa ahụ kwuru na ọtụtụ n'ime ha ji ego ha gbazitere agbazite tinyere na azụmahịa ha, tinyere na ego ha na-enweta na ebenata n'ihi na ndị ọrụ na-ahụ maka itinye iwu n'ọrụ na-anapụ ha ngwaahịa ha. Onye isi oche otu ahụ na Lagos bụ Ogbeni Adebayo kpọkuru ndị isi ọchị gọọmenti ka ha tụlee ọnọdụ ndị obere ọdụ ahịa nọ na ya ugbu a ma gbatara ha ọsọ enyemaka. Ndị na-eme ngagharị iwe ahụ kwetara na ọ dịkwazị mkpa ichekwa ọdịmma na ahụike ọhanaeze, mana ha rịọrọ ka e nwee ụzọ ọzọ a ga-echekwa ndị na-azụ ahịa. Onye isi oche etiti nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress, ADC, bụ Senator David Mark akpọkugo ndị niile mmadụ niile chọrọ iji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa gọvanọ n'okirikiri ala anyị ka ha zere okwu ịkpọasị na nkwa ndị na-agaghị ekwe omume, ọkachasị n'oge ugbu a ha na-ejikere maka achụmnta vootu maka nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Senator Mark kwuru nke a na Abuja ụnyaahụ na ọgbakọ mkparịta ụka ya na ndị niile na-achọ iji aha otu ADC zọọ kwa gọvanọ steeti sitere na steeti dị iche iche n'okirikiri ala anyị. Ọ dọrọ ha aka na ntị banyere ikwe nkwa ha na-enweghị ebumnuche imezu, bụkwa nke nwere ike imebi ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'ebe ha nọ ya nakwa ezigbo aha nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress, ADC. Mark okwukwara ha ka ha zere okwu ịkpọasị na ikewa ndị mmadụ dịka agbụrụ maọbụ okpukpe, na-ekwu na ADC agaghị eso n'ihe ọbụla nwere ike ibute ọgbaghara. Ndị ahụ niile chọrọ iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC zọọ ọkwa gọvanọ gara n'ihu kwe nkwa ịrụsi ọrụ ike iji hụ na ya bụ otu tutere ugo mmeri na steeti niile dị n'okirikiri ala anyị. Ha kwukwara maka atụmatụ iweghachite ego enyemaka mmanụ ụgbọala petroleum subsidy, bụ nke ha kwuru na ọ ga-enye aka benata ọnụ ahịa mmanụ petrol. Na Cross River State ka isi wetara ego si na gọọmenti Cross River State arịọgo ndị mmadụ niile nwere ụlọ akpọrọ ndị landlord n'okirikiri steeti ahụ ka ha nwee ọmịiko na ndidi n'ihe gbasara ego ụgwọ ụlọ na-arị elu n'ike n'ike ugboro ugboro n'okirikiri steeti ahụ. Kọmishọna na-ahụ maka ala na steeti ahụ bụ Erasmus Ekpang kpọrọ ya bụ oku oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ na Calabar
dika nchegbu na abawaye maka oke ọnụ ahịa ụlọ ebe obibi na Kalaba nya na kwa n'okirikiri steeti ahụ niile ekpangrero ndị nwe ụlọ akpọrọ landlord ka ha tụgharịa uche ọzọ tupu ha abawanye ụgwọ ụlọ nke ukwuu na-ekwu na ndị bi n'ebe ahụ na-echekwa nsogbu nke iri elu ọnụ ahịa ihe oriri njem na mkpa ndị ọzọ dị iche iche dịka o si kọwapụta ndị nwe ụlọ kwesịrị ilekọta ọdịmma ndị bi n'ụlọ ha ma zere itinye ego n'ọnụ ahịa ụgwọ ụlọ aghara aghara na-enweghị ezi ihe kpatara ya ozi agha ga mba ofesi n'ozi a si mpụga ala anyị ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nwugoro n'ọdachi ide mmiri bibiri akụkụ dị iche iche nke mba Nepal akarigo 1,000 tinyere 3,900 ndị ọzọ ka na-efu efu ndị ọrụ enyemaka na ndị ọkachamara si mba China, India, South Korea na Australia na-enyere ndị agha mba Nepal aka na ya bụ ọrụ nnapụta ka ọ dị ugbu a amalitego ili ụfọdụ n'ime ozu ndị ahụ nwụrụ anwụ n'ihi na ebe a ga-edebe ozu ha adịghịzi na mba Tibet nke okere ala ha na mba Nepal ka esikwa nweta ozi na mmadụ 16 anwụgo ebe narị mmadụ 540 ka na-efu efu onye isi ala mba Nepal bụ Balendra Shia kọwara ya bụ ọdachi dịka nke sitere na mgbanwe ihu igwe igbo ndị ọma gere ntị ozi a nka ije wetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ anyị gwara gị na ụlọ ọrụ eti na-ebu ha megide iji mmadụ tụọ mgbere ahịa National Agency for the Prevention of Trafficking in Persons NAPTIP anapụtago ụmụntakịrị karịrị 180 ndị e kwuru na-eji tụọ mgbere ahịa onye isi ala Bola Ahmed Tinubu anabatago ọnụọgụgụ ọhụrụ akpọrọ gross domestic product GDP na-egosi ọnọdụ akụnụba obodo abụ Naijiria nke ụlọ ọrụ National Bureau of Statistics wepụtara onye isi oche ụlọ ọrụ eti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ economic and financial crimes commission EFCC bụ maazị ola olukoyede emego ka amata na ya bụ ụlọ ọrụ achụgo ihe karịrị mmadụ 40 n'ọrụ n'ihi aka azụ nakwa ajọ akparamagwa ndị ọzọ gasị metụtara ego kemgbe o ji malite ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ EFCC n'ikpeazụ na Cross River State ka isi wetara ego ozi na gọọmenti Cross River State arịọgo ndị mmadụ niile nwere ụlọ akpọrọ ndị landlord n'okirikiri steeti ahụ ka ha nwee ọmịiko na ndidi n'ihe gbasara ego ụgwọ ụlọ na-arị elu n'ike n'ike ugboro ugboro n'okirikiri steeti ahụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe si na akụkọ ụwa bịara gị sịrịmachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onicha n'aha ndị ọrụ anyị ntụtụ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ ọgọ dike bụ aha darine maka isonyere anyị mgbede ọma.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru di iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070 470 0094

Tagalofuman and Dugi, Manizabuan Obunomweka Tata, si wenwe kodi Yalia o, Nechiga Kalilima. Ah, Fambi Fanya, Kuemakabala Banku, was he born in Cabinu Moji? Sigi Waloje, Kanye, Maya Kaisi, and me, Tata, and a bai kaino. Hai kani itinyono ni fa umuaka na emenki bazua ila akukua akukua roha di ijije hanu mekubuli maka so ndine ele kidini ha mwebyezia mwezitebezia alum umuaka na elezi nkobu na emu iki ile mu mandine eje utuwezi amelo fado balati ilu ndozo Wendi neje malugo jenu nogu nka amelia. Oma kuli na obo na amelugo obala. Na enwe ubosioni kwesi ino. Hana kwesi remi po obala. Ginyani ifi kwesi ili kiweli chie nkepo lapo. Osinu nogu nka. Hoje na nka. Miabu une nyeli ego. Ufodu na ele. Ifedi chiche. Nkipa azu hao. Kele kele omuazi. Kewe butike. Hai kane itinyono ni ya. Mbaibia bai kaino basi Friday. Hai kuka. Ndina na nagi isinye laka. Eba wabu ndina na nasi elimpeli. Tata hige kuma kando budo. Kukuwa mandioka. Kama ndo budo. Dichi iche. Nyana ndioka gisi tinyaka. Makobu kwa maka. Nwa inku ukua. Halu mekuwa.

ọzọ bụ ndị na-atọ ụmụazị atọkatago ụmụazị ọ dịka ndị nne na nna ejidebezi ụmụ ha nke ikpeazụ a fasizie na ndị nke ha ka abịa ba anyị ka anyị n'ụbọchị Friday ọkwa ya ka anyị kwuo maka onye nke Edo steeti lee nwa nwanne nwa nwanne ya na mama ya bi ya na mama ya nwa leenu bi na grandmother the girl bi ọkpọ mama ya na grandmother that girl nwa nwanne ya si ya na arụ adịrọ nwa nke ya ya biko nye nwa nwanne ya ọgwụ ka o wetara ya nwanne ya dị 13 years enyi ya ọgwụ ozugbo ozugbo nwatakịrị ya na-elu bie ọ nalị ya ọgwụ dalị ya aka lesị ya ọ si na onye ọ lesị bụ nwanyị na-egobe ụmụaka mana obi libya abaka julius onye onye ma ọgwụ na-achị abakwa azụ ozugbo ọ natara ruo a na-ajụ n'elu na-ajụ n'ana ndị obodo ndị yute obodo wee dalị ya aka bie ya aka okwu eziokwu ozugbo n'ọkwa nwaanyị nwa ka ọ lesị polisi akpụlụ gị ya na gị anya na ya mana nke a bụkwa nke ọzọ mee n'ugwu ka nke a mee Andrew James bụ afọ onye nke a onye ọ lekwa bụ nwa nwanne onye nke ọ lee dị 18 years ka onye nke lee na-edo dị 13 onye nke a dị 18 years ọ sị na anya na onye ya ego ekwubigo ọ na-achọzi onye ọya atọtale n'ọfụrọ o wee dalụ nwa nwanne ya aka his niece nwa nwanne dalị ya aka lee ife ọ lee nke bụ 7 million onye nke Edo steeti lee 300,000 ya nwa lee 7 million e wee jide ha kpụjọ gị ya ụlọ ikpe the presiding judge the court presided over by Dorcas Marvin the judge bụ Dorcas Marvin ọ si si ka jirego di ya ka ekpe abụ ikpe ka ọ wee pịawa ya azụ onye ọbụla jidesia nwa ya ike onye ọbụla jidesia nwa ya ike obi adịrọ ndị a mma kịta ya onwezi onye afọ ụra ife ọ na-afụ ọfụrụ anya nwatakịrị ọfụma gị ego ọ ya eleta ya ọ bụ 1 million bụ 500,000 depending on ego one ya na ndị ya ego nnukwu bi maka a na-ebuzo nwee ndị na-egonu tupu ya nwa achọwazi onye ọya atọlụ ụfọdụ oge a na-akpụ ya na fon na-enye nsogbu ọ na-eke atọtarụ mmadụ ọ na-eke afụrụ mmadụ o wee dalụ nwa nwanne ya aka maọbụ nwa nke ya maọbụ anya ọbụla saa anya mmiri obodo nwee ka ọ dị

Omonam Nizuka Galaga Ebe Friday or Saturday. Kandi core members. Nya ndi National Youth Service Corps members. Nya ndi na ejala nanna fozi. Fake mana egosi amahadum. Igeji ufuaro. Wejelo obodo Nigeria ozi. Mba ibulo nye NYSC. Ndi kopa kuforo na akpo ha. Friday 15. Femesi go. Makege buzo jo orientation camp. Tupu ezigazi aga ebe ga alu. Ndi nka si Ugwausa. Mba fa si Bayausa, sorry. Na Abuja. Na Ugu. Wepota na Kogi. Ndi nta. Jide fa ncha niine. Ya, jide boss fa. Na madi niine niya. Poba fa ofia. Asibu mumbia. Ta na baika ino ka. Haiko ife fa ni ife. Neje. Na fa no na ofia. Mana apita zi. Unya. Abu na arapu gofa. Arapu gofa. Hancha niine. Aine kene chine kefa. Na akosi ife fa ni ife je. Asina ndi muwu ndi woji mandami etiga aka hewe rapo ha maka imana aja azoputa fana aka ndi tofo ka esi ku rescue maka na azoputa fana aka ndi tofo ni mago nke nzoputa fana da jobo bu hunu zoputa jidezi anu nu nda tekunu si azoputa ga sende mado na ejidero ndi na emi ha. Habu nuno nzoputa nya rescue. Ogosi nuno na ndi na to made elugo nso. Unu ejidezi anu ufodu ni mefaka. At least, unu ne ejide. Onu ogufa ana agbada. Manifenti iku ubu na. Ane kere chuku nisi fanta ni fape. Na komu ifa kofa mu ifa mehani. Ima ofi anya afuni inefata. Mana fade ndo. Ane kere chineke. Ife na yobu, Benue, Kogi, ahota rozimu, uzo na, ama kwa mnana ato nde mmade, hebe di chicheo. Mana, uzo na abadi yegu, wakata si Kogi. Ongwero kofizu kaga, ki yale inu na, ebulu, ndino na boss, ongo ufu ubose, habulu, ndino na boss, eto, nofu ubose, nofu uzo, haikule eba na baika ino, Boson kache liru. Nambago boson kache liru. Nambada boson koso kulu na ititi. Habo kwa fumbo. Na atolo si ande nka. Ndoza na kwa atolo kwa ndoza na gato. Bulie ni neno na boso bofya. Anoburo nyobo na bofya na apata. Aina yosibiko. Haine kene ndi uoji na ndi. Holincho kwa bude di na kama ka. Nzopota nya rescue. Mbobo ni vini. Ino na we rescued. Nzopita fa na azopita ine kene fa mana. Hena yo. Fa bachi bidonie. Komede be. Kogi ya iba ifa ne. Mono mwiri fa geme mu. Ofye ni ina ndi mwada na koma. Konyo mwina ptona kwa kisi bulie buba ni umofya Kogi. Mono mwiri fa geme mwe ba ni ine. Keji denda ke ifa amere be. Obosiuka kanjinji jinoka Anambra State ndi cult ndi ojiegbe wakpulu oka we gbagbu mmade na abo agbakakwa egbe ka basi de egba ihe ai na anu bu na ndi agbagbu erika malugo gbagbu one gbagbu onwe mana Onu nekula Anambra State Police Command. Bu SP Tochukwu Ikenga. Osi no shosho madu na abo. Ka ababu. Onye nke mbu Isaac Nwosu. Amu ya ama. Ezibote MC. Na apu ya Isaac Nwosu. Onye nke bu aze. Nche tafia ka nkuweba. Mana alome pam pam. Hane yuku, asino ife basalo cult. Ife basalo, ibabu mmadu maka, ibabu ndi mmadu maka cult ha. Okata sinoka,
otego ife amebe otego ife amebe hana ma yo commissioner of police nko ofu a Anambra State CP na no jama biko totu weekend ga ekugoli na na commissioner of police ekega jinume na aga amali emelia otu akwa ka commissioner of police ndozo biaga si tupugi nwa abia si kwekuye hey na ekega jinume hey ni ye kota ye gbagbu gbagbu gbagbu na oye bizita echikwa enukwa na agbakwa ye agbagbu go na oka nke ikpazu akale biko biko I na yo the commissioner of police Anambra State biko I na kenege no zo police no olo mu ina alo we na yo si biko si my feme gbagbu gbagbu gbagbu kota ka okwusi ndi nke nwola anwu ka mkpulo bi fazoli ke na ndukwa